Aha, ngechambe cha muka mwana, muna chungu ni chami lisenge endo. Bano bantu na baka dongo kamwe nyamwinji, ejekaberi gurupu. Amir Sengen na we akabali mu bitu ni gurupu ndiju ya baka dongo kamwe aturichize. Yes! Amir Sengen do bizina jie ebima nyigwe hariho ekigali, jioni jio bizine vya base kuwa biri kumutambu za aturichize. Ngibizina jabansi kuwa biri kumutambuza, akandi jabasa kuwa biri kumuta amapu.

0: kandi wachihomu nganya kumu wachitekomu wa mugundi. Ichintuwe cho chiri kubadiriru wa musente. Aza wachitambuza mukama wacho yaba tekundiri. Nuba wachiba. Mwena hatahu. Nuhoba li kufunanera. Madamu SK no mioni yomu polisi. Mkana nye polisi ni njitina. Agwokubo. Yoko li kukore nshove yu akora haza waje korela. Boba baronda itekeri li kukukwata. Bari kutekaho bakusiba mgenu boko ari kumara ngwiwe ngwa bwo kuba nguwano mubanja ngwiwe watware mbuzi yeye ninga watwara enkoko yeye ninga watware meza yeye ngwa ija kuratire ngwa yakire meza yeye ngwa ngwabone kuhereza sente bo iteka kandi Mr. Ninga Mrs. Ompurichirize iteka ryo rya Uganda ririnka risuru ryo ne riteka teka ngo buryo umwe narimanya ko nkaro abatakarimanya so iyo gukora be wacikora ahabwo butamanya amateka bonu baza kwata ryiteka riri kugamba ngo wacitwara mukama wacu atayikundire bakuvuna no mushango gwo kwibembuze bakuvuna no mushango gwo kwibe nkoko bakuvuna no mushango gwo kwibe meza ikintu cyo nechi watwara mukama wacu yabatayikundire haruho ndijo ari kutwarira amateka mu ngaro agenda gire kubanja mugenzi weye acimugira ati mpasi za sente zanje uri yatinyuti nzine aruga yamutire amutera ati mgenu sente zanje ubwo tazimpa nubwe kankutere zihweyo ayebwa ko manyangugo wiyatera naza kumuvuna n'umushango gwa assault bahendera bamutwira bamuvunina police umushango gwa assault ubundi ushanga yamutera nabantu bari kureba bazayo bahereza no bujurizi bahendera bamusibira so ko bari bano banjo muntu yakugira ati nzine ico rakoreye counseling wenka uze ahosheme kuba no hababa umushango gwa civil ahosha mikono haba ba mushango gwa civil teha police wabarana ha court na any kind of court RC1 court RC2 RC3 magistrate court uza ha court reporting ngo mushango gwawe nko takatwarira amateko mu ngaro ukatera umuntu ukatwarira amateko mu ngaro ukatwarira ikintu cyo muntu ukatwarira amateko mu ngaro ukatera umuntu ngo nabwo kuba yakwiba yes indeed yakwiba konka wa motera ukamutwara police police neza kumukubinjisa ni nyena ngo tucikirizane ho kurugarizo ba abahurikirize mwena mutagaruka kutera umuntu wakora umushango ya yakorera umushango abahurikiriza abari kumanya urufumu rwo Uganda uri kugira ngo umusango guruma yaguza yensonga rwakenzi kuteruma kundi ngo umushango ni guruma wagukozire niyo nshonga bwechi abwachi enzi kuteka rumo mukundi nete kwa kuruma esu chenyele chagwe korire. So umuntu ya yukurero mshangu weke enyene. Kandi izana darete. No umuntu we myaka 18 kugarura higuru. Mukwate, umutwa wa polisi, emuvunane. Otaka umutera.
1: Okay. Tuza heru kache. Tele simu yu wakwetaga kukaguza afande. Oba inekio kwetaga kongera kumanya mudakika isatu. Mudakika isatu tumalire enteka nzenu. Halo.
2: Halo. Mwebale program.
1: Bale kuliriza.
2: Ono hadi mani kitemba atapo watagenda. Ati nyanya wani sabaku habuzaho. Okuwa kande mutatualire ki ebiragiro mungaro. Ati nkaho singa mba ambiamire nko mkiro. Omusuma akaija ne kiso, akaija kuonyiba kantahira munju ne kiso. Kandi na nye kiso nkine kusobora kumweta santa mureka nteme anyite oba na nye nye rwaneho. Hadi mani kitemba.
1: Kale kabejeba kugaruke hadi mani. Halo.
3: Hafi.
1: Yongera ho ira kasebo.
3: Ikinuge chande chundu kugamba chiku.
1: Ni woha.
3: Kamerika ni nge imana mkabamba. Kuba uyume. Oyine orino mukazi mukaza mu bintu mukabagana ibintu byanyu mucyamara kubagana n'inji mukaji bagana akasuba kashara makinje akasuba kadugenda yanze ibintu byawe n'ibyo nakagiba so mushango
1: kare kaje kugaruka
3: kandi umuhereza n'inji imana hano kabamo
1: kare
3: kaje kugaruka
1: Angie?
3: Mabara ya mkama uvise ente makani kwa udemoe.
1: Hmm.
3: Ekin

0: favorize kakasya kya nemu kutumza musumbi kama
1: wabuna na hindi pe
2: jali kampago dufri omituwezi
3: God's number one DJ.
2: Oli akina nemba kutenza musanyu fama redi yankula kwa na makamu nevi yaro na chali kampago dufri omuchwezi.
4: Fire.

Adina nikako nikako. Bwire nkavunu vaibwe eba niye gio. Hurra. Akazina kakutunda bukako. Hey.

0: Kale muri nkaba tere simo sa sete simo sa sire kambanze nono sande dida ogambo cha.
1: Eh wanjilisa.
0: Tata.
1: Wala kutepa bambi.
0: Mpora mpora.
1: Eh ati msedi yangu ngere kagambe tsari ni sasa no mukorona rum akwa mustaf.
0: Mm.
1: Wakiyo ya giro iminento.
0: Chali mpora mpora.
1: Kuzika kule kwa kiro kinu saa muenda wakiyo ya.
0: Chali.
1: Kini wakiyo kwa zili asta na kimu.
0: Hmm.
1: Iti sasa na wakani tongela kusasa na master house yo wakaitemba kwenye skuru.
0: Hmm.
1: Uwena wako feru wakakandi mama wagi kuzika kwa wakiro kia kenyine kia karule vira vina mnana. Andogo ni wakawali na ninazara intinyanya kojo wa kienzi go.
0: Ego chali.
1: Atika andekiru wa mani nava na ankira. Tuija kusama tuija kuzika wa kipaya. Tuleke na wandi wa sasiri.
0: Rasaga na yo chali mpora mpora. Oh chali mpora mpora chali mpora mpora mpora mpora mpora mpora. Gambalo. Alo. Wanji?
2: Charikampo kwa
0: mpili. Uwe bale kuliliza?
2: Zeono obedi nsigasugi kenga.
0: Ego.
2: Kwa ugita vungo kusasiraho. Kwa ya rozi yoro hunga. Anu nsigasugi RSC1. Sewe kwa ina nguwamu kwa ikuru wa aye. Kwa muwandela chari. Ninganya na Uganda lwa wagira. Kwa wazira Nkira vona kawa andro rugiro mamawe na butime aba family yona abonse gasugi so went muzika ijo tai ni mbagumi abagumi icha uri hom obedi sugasugi
0: kale kale kale kale kale wanji halo Wanji?
3: Musa Jumba James Changwari.
0: Otyo.
3: Tuniyozonga.
0: Waka.
3: Wambira aluwa bube ya kubwa. Tumiro kubwa.
0: Mpura mpura chali.
3: Mbaka mtumera chumisa mbibu chari. Mbibu chari mkono.
0: Sore. Kale kale.
4: Hello. Uwe program tari kampa.
0: Uwe bale na ikuliriza.
4: Iyo nukwato na wanya Vicente Nzaro ya kabamba.
0: Vicente olinka?
4: Nzaro ya kabamba iti sazi ndiburura.
0: Oliburura?
4: Mm.
0: Okay.
4: Kuganya na abantu cyari abafeyo harimo abakenga utari wakafero umuzeyi cyari jwe byaho amuna mwena wayitwa ufashije magenda kabama nawe ibyo yafigirirwa bakagiye bibaga kuganya muno kwa mu support ubusinge amhari diyo uri
0: kale kale wanji Tata.
5: Ole Josephine Kabuka.
0: Ego.
5: Nyewe kusasa na mama wanga azara mbatisi mdinawe.
0: Chari mpura mpura.
5: Nya kiro. Gununja.
0: Mm.
5: Ya feriru wa mkaide wae hanu mkikona nyavurungi.
0: Chari.
5: Agume mkama ni wata wakani nuiha.
0: Mm.
5: Inyonga kusasira na asasira bi yangu wakabu gabi.
0: Chali.
5: Uvye hirwe ubraza waayi. Na wagume bambi vivao, tibiri vio wagu vio. Kirihona.
0: Kirihona.
5: Inyonga ni asasira. Bright. Injini ya Bright na injini ya Kabaya wakulea mbaspaka. Uvye hirwe umzei wa usali yao kia kaugahia. Kwa mzika kiro kiju. Magume mukama ni wata ukani nuriha. Mwepefi ni kabuga.
0: Kale chali. Mpura mpura magume chali kiyo gamba hacho. Mse ya nukoya gambile. Gamba lo. Eh.
6: Ano mwereza mutawa chama gana sasa kwa deo. Na nyewe chari kampa. Na nyewe mkusasira ho. Awarujirwe abantu babo. Nimba sasira muno. Wagume rero mkusasira ho. Senga master au kamu yanje. Arujirweho nyina Zara wawaye aho cyakabaze umusasira munagume iyo ntekani za ruhanga mukama niwa akuha kandi niwayiha umusasire umuhereza musaba cyamagana cyakabaze
0: kali kali kali wanje tat
7: wari kisiga chukwe
0: egego
7: andu wabamugwa guwa hini uye betekeri
0: ni nguwa guwana viki ndibu mili mogi haba andi ni mpakasa ni bini mili mguwa guwana hila iwa maafu
7: adiri we
0: mhm
7: anuwe fani yogo mahimu ni wanu wangu
0: mhm
7: obu tuikarapaka unaijaho
0: kanta akurozele yoijo
7: Ogu mjwani wange muno.
0: Yo mjwani wae kando kuote izile kumuzikira ho.
7: Na gire nisi umanyika ndakuranti. Chati umanyi, haki nyo ni musafira muno. Kanda agumo manya kisidenti. Tutuwa giehara wakulivata. Mukama niwa atukonyere.
0: Niwa gita ho?
7: Mukama niwa atukonyere. Wati. Araba semeriru nyakatanga, unavari mpuku semeriru.
0: Hei, haroki?
7: Haroku wanjura, semeriru muno.
0: Halie, halie nyama?
7: Mukama yeyawo. Haroku mbusasi, nituka sasira. Kani nyagambaga, okufuwa, nkama kuangiri.
0: Ato ikirizi? O ikirizi?
7: Kukuga fanga murungi.
0: Yangu awango kera kufa tukuzika.
7: Haba semeriru nyakatanga muno. Asafire ibumba boda boda yumkama adiri ikalo tere
0: kare kare saja ikiriza gambia atinu wagenda puda kawayangi ata ikiriza no wagenda kare kena niyo manji tatu
8: alo charka
0: wanji
8: ono mese mse kupaja choku polisi
0: mm
8: yana nyongu saafira awa wagubaba antu wabu vona
0: mm
8: mkama bagume mkama nuwa ata wakani wa iha
0: mm
8: bagumana mumbavu za ruhanga
0: okay
8: kupacha stoko police
0: kali kali kali mwebala wa sasira kandi chimwakora nicyo kiyinyi musajja akakite chiki